0: ti jodanu aimoye ti taya e ti be
1: oil jodanu
0: be ni
1: oloye le kan
0: oil jodanu
1: te ngbo
0: saarin ona koda awon moto ayokele ti o ba ganle die
1: en yo bi o ti awon oloye le
0: kan so ni o ni won mo jo nbe ti won fi wo mi
1: kan pe se olodun
0: a de lori ofe lati bere lowo awon eyan bawo ni ibi se nlo o ti to gbawo gbogbo awon esi ti won fun wa ni wipe ona yi ti pe die to ti wa ni ipo to wa yi bo ti je pe awon oloselu kan wa lati ran won lowo bo iran lowo yi o to tori pe ona yi o so po mo opolopo agbegbe o tun wa je ona ijoba apapo a n fi akoko yi ro awon oloselu wa tori awon na la be
1: bẹẹni
0: bo ti je pe won ma wa be wa pe ka dibo fun awon pe awon awa omo won omo wa ni won ah ko to di pe won wa ma be wa ki won sanu awon ara agbegbe ta nso yi ibe won o sike ise won to o ti di pa npe eku ki won ran won lowo nbe un lati se ohun to to
1: to o seun tunde opo ro ni jepo omo adenuga ni wa bi
0: bẹẹni
1: to bi on se ri o na nu o jare eyin ti oro yi kan edakun e ba wa fi si ise ati sise tori pe ati mo wi pe asiko oselu o na ni o ti sumo to si bayi asiti la wa se nkan kan se ri leyin eto yi won o fi number mi sita gbogbo eyin omo Nigeria ni ipinle Oyo itesiwaju Nigeria o ti ka wa lara bayi awa ta so wi pe anise Nigeria o da bi eto iselu bo se nbo bayi awa na lajo tun se se ri leyin eto yi number ta ba fi ta eyin na e kan fi atejise e fi ranse si first message ni o phone message oni ke fi ranse si wi pe o wo eyin na lati darapo mo egbe itesiwaju omo Nigeria ko wa je WhatsApp number yin won o joyin sibe emi o soro loselu o awon omo Nigeria ni mo n ba soro bi on se jenu oloye le kan so ni se ni dagbere fun awon ololufe yin ni
2: feyin ade akoyo yin ga agbara olohun se tun ba tu pade
1: to e seun number te fi atejise yin sowo sire peyin na fe darapo mo egbe tesiwaju Nigeria 08058816462 e je kin pe fun yin lekan si gbogbo eyin te n pe wa e mo binu ale gbe pe mo 08058816462 e fi atejise yin sowo pe eyin na fe darapo o mo egbe tesiwaju Nigeria won o si fi yin si igun abala abeun ko sa ti je WhatsApp number yin o ne fi ranse o to a mo be obe ni nbe so atelese abena o a fi yin nu banuje ani ba yin nu banuje baba ba ti dide oju oja yo joko aiso nu na n pera re laiso pepe to olugbemi ga omotoso lo ko temi your radio apostle oya isola adekunle wa joko gbe wa lo si oju oja kamo tin sele titi ojo mejo ire o dabo.

aso lemi na ro kini woro oju oja ni ja jo lo gbe yewo oki yin ka aro ni bi gugu te tin lanfani lati mo gbo wa kitikite ni ikani West Radio 9.3 FM abo sori eto oju oja oni bara ten to ba fe ra jo ah ba ba ndin ye ba e ba na ba oni bara ten to fe na ja inu oluraja ti olutaja dani wa para won layo bayi sawon to ma na kan pe ah e si gba 200 dakun ah yan 150 ah mami wa ko ri ba won ojo ri yin to ye ti mo ra ni loja loni gbo ninu mejeji ta ni wa pada da fun kan o kin loruko olorun oba opa to tirin to kanle to korun oba ti o se ni kankan to le ridi re

kan si alejo wa lowo lowo ni lati le je kan dara ko mo wa lori aye lujara lati le ton fi ko eko ki gbogbo eyan lolufe ikanni eto yi aku popo sisin sare ja olorun jo kan orasiko iwo to eyin te ba ni agbala ele dewe dule tabefo to nro lenu je meta yo tete jo so ma se buru buru buru tewedure o mo dan.

tin gbohun mi nibi te ba wa ilu wo leyin wa te tin gbohun to se lelele yi ati gbowo le wa te tin gbo mi lowo lowo yi orile ede bo le wa te tin gbo mi lasiko yi mo kin ni ogbo te ba wa te tin gbo mi pe se dada ni mo ba yin e de kwa sale e ku se lataro se dada ni gbogbo nkan bawo ni se bawo loja bawo ni gbogbo nta nse lataro olorun a pin wa lere to dara lagbara se da mo kin ka bo sori eto onje aladun eto kan soso to n ba fefe sore ko ni gbogbo la le Saturday na ni de ni eto to je pe ninu ele ma ti rogbon ko lopolopo bọ se ndana bi won se setoju ara ohun ta le lo ta le fi toju ara wa ninu eto imalo wa fun eyin ololufe te tin ba wa bo lojo to pe e ti mo ba se nse fun gbo fun awon to ye se tele wa to ye se ndara po mo wa e je ka je ke mo pe e ka bo sori eto nja ladun eto to n ko ni lopolopo nkan eko ta se le je ta se le mu sugbon ka to wonu eto lo ni sansan eje ka ki gbogbo awon oga wa ni le se wa nbi nitori pe kini iba la ma nkokoju ki eni college wa se mo ki gbogbo awon oga mi ni le se West Radio bi 89.3 FM ile se alaragba idani ile se to je pe ade wa bayi fufun nene ni olorun de ni je ko sidanu lagbara olorun oba ibadan na la wa oluyole gangan la fi kale si oluyole avenue la wa gbangba la wa a farapamọ rara bẹẹ ni esere fufun bayi ni balawu esere West Radio loke gagara nibẹ ta ti wa kale sori eto ise bere na niyan owo bi mo ye fi oluwa yin na lo kin ka bo sori eto fun ta sale iye to ja ladun eto ta ti ma ko aba se dana ba se le se ba se le gbe ba se le pipe onje to ladun to loyin fun awon molebi wa nile bẹẹ ni omo won ni ilu akoko na lo kin ka bo je ka yabara si le baba to bi mi lomo ke tele mi lo ke ba mi ki won ni ilu akoko ilu akoko ilu gbedo gbedo na ni emi nomo le won ni le wa bu mo ye o ma fa re Saturday o ma fi ko mezi re fi ze omo migba wa gogogo de ni mo kile mo kita mo ki gogbo eyin ololufe mi wo te ba wa lasiko yi pe e ka bo lekan si sori eto yin.

gba ta ba ti pari preparation kunu haya wa itan o ti di mimu niyan o funle ati fun oko wa fun awon to ba wa je pa fe fi se owo ere to po lo wa lori kunu haya ta ba fi se business te bi bi pe awa gan ma ni olorun lo ma ni ki ma mi si onja ladun ni kan ni West Radio 89.3 FM se padro wo ti mi ba ma padanu ni e gbianju keje ka ma se awon owo kekeke iru kunu aya yin si teyin ba ti ro si but koda ti business yin ba ti grow up dada e tun le lo ke lo se lebel sara bottle yin ketu so ruko le se yin loruko o kekini kan aya kunu ko kunu aya e pon drink yi e pon le te ba nse dada eyin na ma supply e fun awon to ba tun fe tunta kunu aya tan soro ni pe yi ko se ni ti ki mu ko yeyan kan sile mi re mo je Anthony diabetes mi o le mu ko kan won tori ko si nkankan to je sugar ninu e ko kan won emi re mo loyun mi le mu ko kan won arugbo ni mi ko ye ki mu ko kan won okunrin ni mi ko ye ki mu ko kan won kunu aya o se nti anybody o le mu ko se ni ti ko le mu te ba se tan agaga to ba se ale te fe sun eora mu kunu aya e mu e lo sun awon eroja ta fi se kunu aya yi a bere si ni ma sise lagu ara yin lorumojumo eyin na ri pe number 1 e ma sun alafia kan ara yin a tutu ito te ma to gan e ri pa alafia o tu pele kesi lara yin kunu aya da gan lara lati ma mu e je ka gbo instruction ba se se e de se lona to pe ati to yi e de je ka se imototo pelu ta ba nje mo ro yin ni mo be yin tori pe kini imototo ni di onje sise ati ni di ta ba nje o se koko se pataki e je ka ma se imototo onje wa ni gbogbo igba e je ka ma ko lori eto won ti

0: ba je wi pe kemi so oro nipa nkan si arabirin yen se emi fe wo wi pe o ti seju bo se ye lo
1: o ti saju elede pe de
0: o ti se kilode ero ti ya yen na ro ki se ero to buru wi pe ola ma je kari ogun pe an fi abe gbe omo ninu eni
1: pe mother ke to tesiwaju asa an fi abe gbe bi ma je npe lasa igbagbo an fi abe gbe bi tele tele eni to ba so pe fe fi se abe
0: gbe bi omo jade
1: bo lo se ma nse
0: ah bi ojuku ni
1: awura ta dua ni
0: be ni
1: elomi o le lori oke
0: won
1: ma re won ma sa ah
0: ara ni je a ni iru e
1: nisin eh an fi agbegbe bi o ti di toro fo kale ki la le pofa se nta nje ni se nta n gbo ni abi onlaju to de abi ki la le
0: nkan to sele oni pe awon eyan ti ni imo si
1: tori pe eyin wa loju opo yen ni o se mo pe e mo npa awon
0: ile eto ilera
1: die
0: e nitori pe awon eyan ti ni imo si ni nitori pe tele tele bi won se man se ati ri opolopo obirin to je pe nitori ipase yen ni won ti je olodun ni pe ni toto sugbon ni isin yi oye ti yi awon eyan si nipa wi pe ah laarin iseju melo ni won ma fi gbe omo sita ti eyan ba de ti le lo si odo awon to kose ton mose koni si ipa lara ati pe keyan na tu gbadura wi pe ki olodun saanu eyan keyan ma ki oro eyan ma gba odi so ti yeyin ba yen nitori nkan ti arabirin yi se temi ba fe wo o ti yaju looto ti iya ba so pe Olorun oni gba ki won fi abe gbe omo jade emi ro pe nkan to ye ki arabirin yen se oni wi pe ko ma se pe ami Olorun oni je kari sugbon to ba je pe o pomi lokan wi pe o da to ba ti e wa je wi pe ati gbadura wi pe kolorun ma je kari to ba wa sele ti dokita ba se pe se mo bi apere nisin orisirisi awon idi lo ma nfa to je pe won ma fi so pe won fe sise abe fun obirin to ba loyun boya olubi omo on lo wa ni sale
1: omo wa loke
0: to je pe omo wa placenta previa to je pe olubi lo wa ni sale igbagbo awon to ma gbebi ni wipe eje lo ma ya lara eni yen ikaka kan wa gba oru obirin yen laye wipe ko bimo ko da eje gbogbo eje to wa la re to je pe o ma ti lose eje ta fi padanu e won wa ni eje ki won se ise abe fun lati gbe omo jade boya obirin mi boya ibi to ti fe bi omo yen won so pe eya ara e to ni eya ara okunrin ni ibe o le ran won le sese abe fun obirin boya omo dabu
1: won si ri yi
0: ko si si nkan ton le seju pe ki won gbe omo jade awon orisirisi awon nkan lo ma npe fun pe ki won sese abe
1: pe mother o ti wa rorun ni isin debi pe me ba le lomi eh gbogbo omo meta ti mo bi ise abe ni
0: mo se gan ma ndidi bere fun ni wipe ohun o ti e fe se wahala an ro bi
1: gbogbo omo meta ta ti mo bi ba ewo ise abe ni me bi won ewo mi de biju meta lo be lara won ya wa ton ma fi sayo pe awon o ti e dele wo sori nigba ta won inu yara ba won ba ti fo so ton bayi ta ba ti po mo won bayi o ni ba won se nse awon ba ti se bayi
0: awon ba ti sise le karakara
1: awon ko ba legbe awon awon atobirin kan si gbe leri to omobirin to ba ti sise latago meje laaro te ba si ri ti o siwo ise to nfole to nfole to nse to ba wa ni to ba kunra kwi mother to ba ti siwo aso bayi ko to pe ogbon seju won ti wa pe iparabirin ti bimo ti ki se sere sere ni o mo ti ri to bi sinu le gan fura re ri
0: se ku mo sai awon
1: won sai lo pe animatron kan legbe le wa awon iya gbebi agba ton sare wa ba ton sa won se gbogbo won ran lowo won pada
0: wa gbe lo sile iwosan
1: lo sile iwosan nta wo e wa wo iyato e so awon eyan imo ti di pupo imo ti segba imo di sawo be na ni bayi mo se di pupo yi ta ni awon new school la lawon old school
0: be ni
1: ewo lo wa takora won nu mejeji e ja pa won ara le
0: awon number tele fi da si eto ni irole yi o ni 0916 893 1000 0916 893 1000 tabi 0915 33 34 893 0915 33 34 893 e de le tun pe sori 0911 3 Mary 0803-8993. Hello. Ekasan, ki loruko yin
1: ati bi 13 pe wa. Ekasan, etuole. Ah, ipin
0: ja pe o. Oda. 0916-893-1000.
1: 0916.
0: E ja gbe pe
2: na. Hello.
0: Ekasan, ki loruko yin ati bi 13 pe wa. Eba wa yin radio yin sisale. Samson. Lati bulletin pe sir.
3: Ati badan.
0: E seun e ba wa da seto yi.
3: Olorun da bu alam.
0: Amen.
3: Down your phone. Ife your pocket your phone o le yawo ka gbe ni gbagbo ro ro fun so. So ba ni gbagbo ni kan to se yan ko ni se. Ohun go ni fi oko re ni.
0: Mm.
3: So ba ni fi oko re ko gele ni be na. So ma ton fara won se ni keke wa nbe ni. Olorun ko yan fi gbogbo nkan se lai.
1: Mm. Ko ni fi oko ele yin mu. To fi koko ele ki se pe tori ti ya ko re so le ko le
3: emi ko ni fi oko ni yari
1: e ja gbo n telomi atusu
0: e se
1: Samson lati Ibadan e se gan ni
0: 0916-893-1000 tabi 0915-3334-893 tabi 0911-3333-893 0911-3-Mary-893
1: Queen Mother.
0: Ah,
1: eja mu pe.
0: Hello,
1: ekasan,
0: ki loruko yin
1: ati bi
0: 13 pe wa?
1: Hello. Hello.
2: Yes, my quick. Oh, your yeah. Fellow for that election.
0: And she
2: about what I see. Nami, I want your coin, your own say one man, who man, who very powerful. Because you are a very late answer you. Sorry, sir, because I want young, any money coming, Grammy. Yeah, Beru. Oh, your Beru. Ah, you're my Beru.
1: Oh, Beru, tell me, you're a good of it.
2: Ah, I'm sorry, fell out so you are a review. How do you fetch about it? Will
1: eh, I'm sure of a gem being buried. Kill it off, walk back, book, pay, don't do it, shall be any. Hello? Kill it off, check back. Kill it off, check back, right? New York, quick, pay, don't
2: eh, I'm a friend too, but later, I drew Lori and say.
1: nkan ti nti baba so lekan Mr. Samson so lekan won ni tori pe ko ni fi oko re
0: awon wo wi pe igbese to gbe yen ti ya ju wi pe to ba ye ko si ni fi okunrin yen ni ati e si ni suru to ba wonu igbeyawo ti o ba wa je wi pe oro wa ti e wa bo si wi pe won fe sise abe ife to ni si oko eyan ni gbagbo wi pe oko ohun ma ji duro ti ohun se bi iya ti iya ba se pe won fi se abe bi omo to ba ye pe o wa sele wi pe won ni ni pe won ma sise abe fun ni ti oko e ba fi owo so wo po pelu e se bi won sise abe fun
1: ku mo je e je kinkin le ile ro te so yi mo le ranti daada lati bi a ti ma to bi odun marun mefa mo lo sise kan inu idile kan mo mi mo la lo se baba oko won ni ko e ja mu pe yi e ja mu pe yi elo e kure le o
0: hello
4: Kilo ru
1: koyin
4: ati bi 13 pe wa. Ni bo le tin pe wa. Last kale kan ti se pelu ile yen pe ti ka ja yen gangan pe nkan ta se yi o ma gba tomo ti won na ba ma bi mo o ya se yawo omo won ni so mo ko bi o yo se ma ri fa won na ni to be na se nteru so ta mo bi e ba sa duro o ba na office spiritual wa die bo ya le woli ni ya ya fa fa ni ko ya ti se se ni so ko ya ko sa ni doctor of cute na e do wa di se ba so fun because ti wa di o ni e ko wa di sa ni boya yo lo si wa ti o boya yo quit wa rafata ni o ko ni de o wa spiritual ki soju lasan mami to ko so le kan won ko yana na da da ni awon iya ko awon na mo nta ti la ko ja ninu dile won iru odo fi wa ni se bi ni mo break kan ma jeyo ni mo break e won an jeyo lodo si wa ape won jape won gboro jeyo won gboro jeyo bi emi ji se ba fi yawo wa ba bi mali wa ori te ni lo ti stop
1: just
4: ti ba yi won ti ba lo si won so Christianity te mi bo ti break e ko to ti pe yawo mi ga lo ni ko to pe mo fe wole so ko wa spiritual tori awon elemi e se ma
0: ese mo ri oro gba mu ninu nkan ti won so yen wi pe tori anti to pe le kan yen won so wi pe eni ti o ba le duro lori ese oro ti iyo ko so lo ba leru bi baba wa e tun se so won so nkan kan won ni wi pe eya gudo fi emi wa oda
1: elo e kure le o e ka bo sori apero obirin Sherry, queen mother, but I want lay away. I should call second to man with psychology. Woman quick, a canny perspective, tank when he woo ye lady yoba. Shall mope, he did a invention coin, woo ye ye lor ye, and you know ye.
0: Then
1: he woo ye ye lor ye. Moan woke way, Jot say a letter for my brain, long con. Lock where con. Hope I love by your cockway, kinny dee. Oh, my jacket, but I swear as most so lek. Ba ta ma pari mo mi mo ni baba oko ba ni won ba mu pe nta ko wa fun idana ri o ni baba oko ba ni pepese o pe bi yawo ba bi oyin to wa ninu e awon ise yawo pe omo awon o gbodo kokko fun yawo loyin tori omokunrin na bi jo obirin meji pere na ni baba yo ni yawo meji ni pe dodan o omobirin yen o gbodo bi mo nu e ko tori pe won ko eru idana bi ya yawo se yari ni e pe asale yin niyan omo ohun bi to ohun bi tawon tin se omo awon gan ko ye ko gboyun sugbon ko se tun gboyun yi kawon sa se koko nle e wa tun wa ni yobimo to rara o bawon se ba se se nle ti yin ewo le ti wa ni ki soro kekere oro ton nora won le lori bi ori oke aja mo da sin pa mi mo ri pe ki se eru mi gege bi ise ta yan layo o ba debi pe baba oko lojo ta nse idana ta nse baba oko yo oko ko se nto wa nu lori asa ta won ni gbagbo ninu e se wa ri gbengbeyin la mo pe gbogbo awon omo papa ta awon okunrin leyan bi o ba sa ti bi bayi ko si to nju nu won to mo birin nikan ti ye yari ohun nikan lo duro baba yen de o sa bi amo to po ni igun kini igun keji se ri lopo ogba a so pe ko si nkan to je ipa ti emi sugbon te eyan ba ni gbagbo ninu e gege bi arabirin yen anti to po wa to so nte eyan ba ni gbagbo ninu e tori pe arabirin yen ti igbagbo e ti ro mo pe o se ise abe o e je ki wa bere ku imoda tori emi feran beere gan se se abe tan so e eyan ko ma n ba legbe se ki iro yan lara ni
0: se pe eyan bi mo lastan fun ara re
1: ara o pe won fa be yi
0: ki se pe ko ni irora ati pe eyan bi mo fun ara eyan ati pe won se ise abe mejeji na lo ni irora ti eninu sugbon se ri arabirin yi to so wi pe tori oro ton so gege bi iriri awon ti won pe wole e ma ri wi pe o sese ko je pe o ni nkan kan to wa leyin e
1: pe moda boya ke tu ero number wa pe ra won ara le kan lawon ogbo won le fast
0: 0916 893 1000 0916 893 1000 tabi 0915 33 34 893 0915 33 34 893 ele tun le pe si 0911 34 893 0911 33 33 893
1: eja mu pe yi
0: hello e ka san ki loruko yin ati bi 13 pe
5: mo ko la ti akala express
1: eje ba wa yi ero te fi n gbo wa le abi ke so seyin ni die
5: mo ti kuro nbe mo fe la ti akala express
0: ese e ba wa da sorry
5: nkan ti mo ori nbe ni pe ti o ba si nkan to je spiritual something be na awon kan ko ye ki ya ko ni so iru nkan yen ni jo program yen ti won joko yen to ba ti e ma ba won so to ye ko je pe boya ko ni je ibe yen lojo yen so ba se so yen na na ko ni se nkan to ye ka kon be ti ya ko ba gbo se mo pe ohun oni ma soro le lori awon atomo won lo ti e ka joko kan kan jo so oro yen ko to di pe ti ya ko ba ti e so fun yawo so ka ti e merin be ni yen ko ye ki oro be yen na le waye ni bojo ti e ta won na di ti so tele
1: igbesi arabirin yen wa nko mama wa se ko o ti
0: re eseun
1: ese mama wa
0: 0916 893 1000 0916 893 1000 tabi 0915 33 34 893 0911 33 8 93
1: oh yeah mo go mi mother ninu gbogbo eleyi o wa spiritual o ko nife o ko se o mo so lekan ninu aya kini ipo ti ife dimu ninu e kini ipo ti adura gbigba dimu ninu e tori atonise se o atelesi kini o atelesi keji o won ni adura lopa christiani lati se kini lati bono fe ba bi awon muslimi no ni ma se ma npe pe kini kan fi di muni na mi mo ka e ma binu o awon na ni ti won te ba ba awon elesin to ku na awon na ni bo se e ja mu pe yi elo ekure le o o ti re ore ipe sa nja pe o ga e sare down ko to de pe ni pe won le pada kini ipo ti ife di mu
0: sheri
1: e ja mu pe yen pada elo ekure le o
6: e kuro le ma o ku se o
1: e ka bo sa
6: e pa le ma
1: e se sa
6: e jo lori oro to wa nle yi
1: ki loruko yin ati bi te tin pe sa
6: ade ni yi won pe lati akala express
0: okay
1: se sa
6: oro to wa lori nle yi ohun to da koko ni pe mama oko yawo yen ko tete lahun
1: be
6: ba ti se nle awon lele ko tete lahun gan na ko te o da nga to tun so sina o tun da oko iyawo lo ye ki iyawo gbo eleyi lenu e bi an se nle won ati oko na ko gbo bi an se nile iyawo ko to di pe relationship yen o wonu pupo won a tete mo inu oru lo tan fe da orun lasi won mo ba ti ma se but o ti sun mo engagement ki ya ya oko ko le to wa soro a ri pe koro yen de se ri yi o itun da na won ni broken
1: relationship
6: o da ji pe
1: ki marriage break lo be ni
6: omo yen okan re o gba táwọn òbí ẹ̀ náà tún sọ fún mi pé ìwọ tí ń ronú bá ìwọ tó ń ṣe kinní kan ìrírí ohun tó ti ní ìrírí ó ti ń gbọ́ nípa ìrírí lóríṣiríṣi bá ń ṣe sọ yẹn ó dàbí pé bóyá ó ti fẹ́ di bí oru òjìlé ní ilé ọkọ yẹn tó ìgbà tó mọ̀ sí yẹn ó ti pẹ́ ná ó dẹ̀ tètè ya tún gbégbèsẹ̀ wípé kinní kó tó di pé àwọn tó sọ pé bóyá kan tún try and see the error ọbẹ̀ dàbí ọ̀rọ̀ ní genotype báyìí nísìnyí kí ọkọ ìyàwó kọ mọ̀mọ́ genotype ìyàwó kí ìyàwó náà mọ̀mọ́ genotype ọkọ kan ká sọ pé I love you torí tọrùn ni wọ́n bá káàkiri ó máa ń ní wàhálà lọ́jọ́ iwájú kí wọ́n sọ pé kò nífẹ̀ẹ́ ni kò nífẹ̀ẹ́ ni ó bẹ́tà tó bá jẹ́ pé tí ó máa kọ̀ sí wọn hub yẹn ó bẹ́tà kí oníkálukú kọ́ wá ọ̀nà àbáyọ sí ìrìnàjò rẹ̀ torí pé bó bá rí báyẹn tó bá lọ jẹ́ pé iṣẹ́ abẹ náà ní sẹ́ńbà sọ pé wọn ò gbà ń kọ́ kí ọkọ rẹ̀ nìkan ò lè ṣe àárín yẹn àwọn òbí ọ̀sà kú pé wọ́n ti mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe ilé àwọn síbẹ̀ mí yẹn
1: tó
6: ó dá èmi ò bá ọmọbìnrin yẹn wí o ó ti ń rí ìrísí oríṣiríṣi ó ti ń rí níwọ̀n bá di tó dàgbàdì ó ti ń rí o tó ó fún wa ràn wá lọ́wọ́ o.
1: ẹ ṣeun bàbá kí mọ̀dà ẹ ṣe fí mọ̀dà ilé ìlú mọ̀ á jẹ́ kí n jẹ́ ká mọ̀ ṣe rí lọ́pọ̀ ọgbà tá a bá fẹ́ ṣe tá a bá láwọn ọmọ tó fẹ́ ṣègbéyàwó ṣe mọ̀ pé ibi tẹ́yìn mọ̀ sí ẹ mọ̀ nípa ètò ìlera nípa ìbí àti gbogbo ẹ̀ èmi náà tá a bá sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó à ń ṣègbéyàwó láṣà abílẹ̀ àbí ní oríṣiríṣi èmi náà mọ̀ ń pa ẹ̀ lọ́pọ̀ ọgbà tọ́n bá ní wọ́n fẹ́ ṣègbéyàwó ẹja mú pé èyí kó tó di pé àkókò wa lọ tán ẹ kúrò ẹ̀ lẹ́ẹ̀kábọ̀ sórí ètò àpérò obìnrin o.
7: ẹ mọ̀ pé ètò ẹ kó àtúntò látàárọ̀.
1: orúkọ yín àti ibi tẹ́ ẹ ti ń pè.
7: ọpọlọ yóò ní dáàbò orúkọ mi ni omiyes láti ayé tí mo rẹ̀ gbẹ́dà tí wàá rí dáàbò.
1: ẹ káàbọ̀ sórí ètò.
7: àwọn náà ṣe rí i tí ẹ ń sọ látàárọ̀ ọ̀rọ̀ ṣé bá sọ pé for better for worse lẹ́yìn ara ilé ìgbìmọ̀ ń sọ fún wa ó dùn sọ lẹ́nu ṣùgbọ́n ǹjẹ́ ṣé wọ́n bá dojú èpè àbí wọ́n dojú wo pé àdánwò fẹ́.
1: o ti rí ní bí ọ̀rọ̀ tí mò ń bá a lọ torí àkókò wa gan ti lọ a lè má gbà pé mọ́ àmọ́ tí arákùnrin tó pè ní tán bá ara para wọlé bóyá kásáré gbọ́n tán fẹ́ sọ tán ṣe rí tí wọn bá ti wá mọjọ pé wọn fẹ ṣe mọmí mọ wọn fẹ ru àwọn ará ilé ẹ má jẹ ká máa sọ pé ẹja ṣe é pọ mọ ọjọ tá a máa ṣe ìdáná lóòótọ àwọn ọmọ wa sìn a ti fẹ lójú a máa fẹ dáná a máa fẹ ṣe fẹfẹfẹ yẹn bẹ ṣe rí n tí mọmí mọ yẹn wà fún ni pé kájọ mọra wa a fẹ mọra wa kí ẹbí ìlọrin kó mẹbí ìbàdàn tá bá ti wá ṣe tá bá ti kẹ́ bí ẹ̀kíní wọlé tẹ́bí kejì tá a ti kíra wa tẹ́bí ọkọ bá ti kẹ́ bí ìyàwó tá a ti jókòó kò sí nǹkan míì tá a wá ṣe ń tá a fẹ́ wá ṣe ń bi pé a fẹ́ múra wa kí la fẹ́ múra wa lé lórí tẹ́ ẹ ṣe ń ṣe ń lè yín àṣà lè yín ìṣẹ̀dálẹ̀ lè yín irú omi tẹ̀ mú lè yín tọmọbìnrin bá lójú kejì níta bó ni ó ṣe jẹ́ fún un a wá béèrè a wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ìdílé kìíní àdìde ìdílé kejì àdìde a wà bí ìdílé kejì tó gbọ́ ìtí ìdílé kìíní sọ ṣé ó tẹ yín lọ́rùn a wà fààyè lẹ̀ wọn àjọ sọ tẹni tó bá ní béèrè wọn ó béèrè lọ́wọ́ ara wọn pé bóun náà ṣe ń ṣe ṣé bẹ́ẹ̀ náà ni nǹkan báyìí tí nǹkan bàbá wa rí báyìí tí wọn ò bá tí ò bá ti dára wọn lọ́rùn ẹ wo ibi tá a bá dé àti gbọ́ o kò tẹ wa lọ́rùn o ìdí nìyí ẹ mọ̀ máa jẹ́ ká máa fojú rẹ̀ náà pé àwọn ọmọ afẹ́ ṣègbéyàwó wọn pe mọ̀mí mọ́ ẹ jọ eléyìí máa jẹ́ ẹ̀kọ́ fún wa pàápàá jùlọ fún àwa ọkọ àti ìyàwó tá à ń wojú sọ́nà fún ọjọ́ ayọ̀ àti àwọn òbí ẹ jọ ẹ jẹ́ ká gbarú eléyìí láàyè nínú ìdílé wa eléyìí ni máa sọ fárábìnrin yẹn pé àtọ́rọ̀ àwọn náà tẹ́ ogbon tàwọn ara ilé ti sọ ó dá mi lójú pé ẹ fọkàn sí queen mother ẹ jẹ adágbére fáwọn ará ilé.
0: ẹyin ara ilé a fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún bí ẹ ṣe bá wa dá sí ètò ní ìrọ̀lẹ́ tòní lágbára ọlọ́run a tún ní pàdé ayọ̀ ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lórí àpérò obìnrin ẹ má jẹ́ ká gbàgbé ní kété tí aago márùn-ún bá ti lù látùngorí afẹ́fẹ́ ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ orúkọ tèmi ni elúdípò olúwa kẹmi queen mother ho dabo
1: eyan ara le gege ba ti so lekan gbo ala lasha anise ani igbagbo ta gbagbo ninu e igbagbo ta ba gbagbo ninu e e ma gbagbe pe awa ara wa ko la fe fe ra wa o a fe melomi wonu nta gbagbo gbagbo to ba ti wa pa idile yen lara ti o suleka ti o da wu yoru e je ma e ka ni ka mo ba se ma se ka fogbo olorun to ibi lati ma danu duro lori eto ni role ile kan si e ma gbagbe pe ani ke gbe nte nta wa ka ba yin polowo e o ni ori eto West Radio I mean lori ero West Radio 89.3 FM asiko yin la ma so pe o di lose to nbo gege be ti moruko ah ti vo baba e se ku ataro lowo bo tin wa ni la ma so pe o di lose to nbo emi njo agwa ni Facebook day omo ya ibo lo so pe e se gan ni.

eku kale o nibi gbogbo ibi te tin ni anfani lati gbo wa lori eto yin eto kan ti olorun ba lowo si ti o fi on telu fun igbadun ton mode tagba lati ni alekun ogbon ati lati mu omi imo latodo awon arugbo to se n be laye ka wa loni lori eto yi a ma lo nko eko lati odo awon agbalagba to ti ni iriri olaju ti gba aye kan asa ti yi pada orin aye ti kuro bi ti atijo la n pariwo eto yi ma n se afihan ise atijo ati eko fun awujo wa loni lori eto yi a ma lo nkan si awon agbalagba to ti ni iriri lawujo lati mo bi won se gbe igbesi aye won nigba ewe eyi ti o je ki o gun regedo ni emi omo yin ore yin ololufe yin Frances Amavi eyinju Eledumare lo n wa sete gbo yin lati kan ni World Radio 89.3 FM eyin ni konga agbon magbe eyi ti o kun fun omi ogbon imo ati oye ti a kale si agbegbe Alaafin Avenue Oliyole Estate ni ilu Ibadan atun ti jade lo gege bi ise wa mo si ti wa lodo alejo wa toni e ma gbo won laipe sugbon ki a to ma tesiwaju a n bona e ku kale.

ma ran wa lowo lati ma se amulo awon eko wura yi lona to ye eyin ololufe wa nibe la o fi adagba eto ro si loni mo lero wipe ati ri eko kan tabi meji gba mu fun afikun imo lori eto agbalode koni ju bayi lo lori eto toni e tun pade wa lose to nbo nipa ore ofe olorun e ma gbagbe o wipe te ba ni agbalagba to sumo yin boya mama yin ni tabi baba yin ti e gbagbo wipe a le ri ogbon kan tabi meji kan lati odo won e le pe wa laago tabi atejise lori number yi 080-2638-2690 lekan si 080-2638-2690 be ba ni ibere te fe bi awon alejo wa lori eto yi bakan na anfani wa fun yin e le te atejise ibere yin si number ti a pe fun wa eyi ni 080-2638-2690 e tun le darapo mo wa lawon oju opo ayelujara wa gbogbo at West Radio 893 loju opo ayelujara ti ibadore eyi ni Facebook at West Radio 893 FM fan page loju opo ikanni tagbaye www.westradio893.com oruko temi ni Frances Amavi e se te n gbo wa o a o ni pade ayo lagbara Olorun o dabo.